Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Mechanic Manyeruke. Ndiri pasimineti radio. Today's best music.